0: 87.5.
1: 87.5.
2: República.
0: República Nihuan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa wonderful morning. Wonderful morning sa 87.5 Republikani Juan.
2: This is the intergalactic operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. You're through.
3: Thank you, operator.

0: Republika ni Juan. 87.5. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
1: Juan?
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Epteka. Ano meron sa kisame?
5: Huh?
4: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
0: Ang wonderful morning.
4: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
5: Huh?
6: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
4: Aha.
6: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Sa report ng RP1, inalerto ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga LGU na bantayan ng posibleng landslide, flash floods at pag-ayos ng debris dulot ng Super Typhoon Inday. Sa inilabas na abiso, tinukoy nila ang 2,363 na barangay sa 11 rehiyon na nasa panganib ng landslide at pagbaha batay sa geohazard maps ng Mines and Geoscience Bureau ng DENR. Kabilang sa pinakamaraming barangay na posible maapektuhan ay ang Region 6 and 9. Samantala, 39 na barangay sa Metro Manila ang nakikitang nanganganib sa matinding pagbaha. Dahil dito, pinayuan ang mga LGU, Disaster Risk Reduction and Management Councils at mga residente na manatiling naka-alerto at ipatupad ang mga kinakailangang paghahanda, kabilang ang preemptive evacuation kung kinakailangan. Inatasan din ang mga LGU na regular na inspeksyonin ang mga upstream areas dahil maaaring magkaroon ng pag-uho ng lupa na magdudulot ng pagbabara sa mga ilog at magresulta sa biglang pagbaha o pagragasaan ng debris sa mga mabababang lugar. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere.
0: Love inspired and easy to the ear.
1: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.
9: Where do we go from here?

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republic 91. Narito na ang ating Kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
3: Wonderful morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
0: Republika.
2: Republika
0: ni Juan.
2: Ni Juan.
3: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
0: Kultura.
4: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
0: Kultura
3: ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Sa ulat ng RP1, itinaas ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Alert Level Alpha at Alert Level Bravo sa ilang lalawigan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon sa DILG, nasa Alert Level Alpha ang 13 lalawigan, kabilang ang Abra, Apayao, Aurora, Cagayan, Catunduanes, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, Mountain Province at Nueva Vizcaya at Quirino. Isinailalim naman ang Alert Level Bravo ang lalawigan ng Batanes kung saan inaasahang makakaranas ng malalakas na hangin na nasa 88 kilometers per hour ang pag-ulan sa areyang ito. Maaaring makaranas sa mga lugar na ito ng hanging aabot sa 61 kilometers per hour at katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Dahil dito, pinaalahanan ng DILG ang mga LGU at publiko na maging alerto, sundin ang mga abiso ng mga otoridad at ipatupad ang mga paghahandang nakasaad sa operasyon listo para mabawasan ang panganib dulot ng bagyo. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: One request.
1: One request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Juan
1: request.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
2: mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ito na request mo, Juan.
1: One
0: request.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore.
1: Ha?
5: Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Sa isang ulat ng RP1, masaya ang House Prosecution Team sa itinakbo ng impeachment trial sa ikalawang araw nito. Sinabi ni House Prosecutor Lawrence Defensor na kaskor sila sa mga ebidensya, kabilang dito ang video ni Vice President Sara Duterte na nagpapakitang pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Defensor malaking hakbang ang nagawa ng kanilang team sa pangunguna ni Attorney Amando Virgil Ligutan na siyang nag-examine sa saksi. Tiniyak naman ni Defensor na itutuloy nila ang kanilang strategy at energy sa paglilitis. Balitang abroad naman, sa ngayon hindi pa makontrol ng mga otoridad ang malawakang wildfires sa Timog France na malapit sa border ng Spain. Sa opisyal na tala, nasa 16 na katao ang sugutan, kabilang ang 4 na bumbero. Dahil sa maalinsang ang panahon at malalakas na hangin, lalo pa itong inaasahang kakalat ang apoy sa mga susunod na oras. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
5: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
4: Juan Request.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
10: Republika.
7: 87.5.
6: Republika ni Juan.
7: Republika ni Juan.
1: Hype up your pananghalian
7: with our Poppin'
1: Dugdugan.
7: To the rhythm of your music.
1: Your music.
7: And the music of everyone.
1: Pop,
7: pop, pop, pop goes the world.
1: Pop goes the world.
7: Sa Republika.
1: Republika.

Kaya One! Ha! Goes the world! Ang tinig ng ating republika. More music.

0: 87.5 Republican Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
5: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.

0: Faison
1: 87.5.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang ating Republika.
4: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Sa isang ulat ng RP1, sinuspindi ng Malabon at Navotas ang face-to-face classes sa kani-kanilang LGU ngayong araw dahil sa pagulang dulot ng Super Typhoon Inday at ng habagat. Dahil dito, pansamantalang ipatutupad sa Malabon ang alternative delivery mode sa mga pribado at pampublikong paaralan. Ayon naman sa U.S. Central Command, nag-launch ang U.S. military ng ilang strikes laban sa Iran bilang pag-responde nito sa umunoy pag-atake ng Iran sa tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ayon naman sa Iranian state media, ang mga pagsabog ng U.S. ay naiulat noong Miyerkules sa ilang lugar sa southern Iran. Wala namang naiulat na casualties. Ang umunoy pag-atake ng U.S. Central Command Forces ay retaliation laban sa pag-atake ng Iran sa mga inosenteng commercial ship and crew na dumadaan sa Strait of Hormuz. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Juan Balita.
5: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: one. Ha! Goes the world.
1: Allarma! È il ritmo fatale. La bomba!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam niyo ba na ang bansang Thailand ay itinuturing na biodiversity hotspot? Sa katunayan, tahanan ito ng humigit-kumulang 10% ng mga species ng ibon at hayop sa buong mundo. Kasama dyan ang bumblebee bat, ang isa sa pinakamaliit na mammal. Ang munting paniking ito ay kasing laki lang ng daliri at ang bigat ay halos katumbas ng isang barya. At sa tulong ng ASEAN Center for Biodiversity, patuloy na pinoprotektahan ang mga ganitong natatanging yaman. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar. Iwasan ang paggamit ng sirang kable at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: May quiz bukas?
3: Huh?
2: Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Bahagyang lumakas ang Super Typhoon Inday habang kumikilos west-northwest sa Philippine Sea, east ng Northern Luzon. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, Northern Aurora, Northern at Central Catanduanes. Pati na rin sa northeastern Quirino, eastern Ifugao, Ilocos Norte, eastern Mountain Province at Northern Abra. Huling namataan 1,270 kilometers east ng Northern Luzon, lalapit sa extreme Northern Luzon sa Biyernes bago tumungo ng Japan. Lalabas ng PAR sa Sabado. Samantala, suspendido ang in-person classes ay lang lunsod dahil sa heavy rainfall, ulit na inquire kabilang ang Caloocan, Navotas at Malabon kung saan gagamitin ang alternative modes at sa Caloon City sa Negros Oriental. At tuloy ang ikatlong araw ng impeachment trial ng Vice Presidente. Sa inquiry, inulat na inaasahan ng tuloy na presentation ng witnesses at evidence sa Article 4 kaugnay ng akusasyon ng grave threat laban sa Vice Presidente. Ako si Grace para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
0: Juan Balita.
5: Sa 87.5.
0: Keeping your energies up high.
5: High.
0: Pop, pop, goes the world.
5: Goes the world.
0: Sa 87.5,
5: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
1: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: Music for you and me.
0: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika. I think I'm falling, falling. More music. What a journey it has been. Your music.
5: We're getting to know each other.
4: Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
6: PBS Receiver.
4: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
7: Nice.
4: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: Ate, palista muna ha.
8: Na naman.
9: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma 1-2-3 ka.
4: 1-2-3.
9: 1-2-3.
6: Music for you and me
4: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: This is 87.5.
1: 87.5.
0: At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
4: 1-2-3.
5: 1-2-3.
6: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
6: Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
4: Kultura
8: ni Juan.

0: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Hilunsad ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang nationwide rollout ng expanded school-based feeding program. Sa PNA, sinabi niya inaalis ng gobyerno ang gutom bilang sagabal sa pag-aaral. Sinisiguro na mas maraming public school learners ang makakakain ng masustansyang meals. Pinangunahan ng Pangulo ang national kickoff ng SBFP at milk feeding activity sa Pulilan Central School sa Bulacan. Sinabi niya sa plano ng expanded feeding program ang lahat ng kindergarten at grade 1 learners sa buong bansa imbis na i-assess at piliin lamang ang mga kasama dito. Balita overseas, inatake ng US ang Iran matapos na nila tatakihin ng Tehran ang tatlong barkong nasa Strait of Hormuz. Ulat ng Associated Press, bahagi ito ng American effort na nagtanggal din ng abilidad ng Iran na malayang magbenta ng crude oil sa world market. Nagbabala ang Iran na gagawin nila kung ano ang kinakailangan kahit nagdaragdag ng posibilidad na mabigo ang isang pansamantalang kasunduan sa sigalot. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
3: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: Thank you. Thank you.
1: Sa bawat pagsikat ng araw,
2: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
1: Ikaw.
2: Ako.
3: Tayo.
2: Ang bawat Pilipino.
1: Every Juan.
4: Ako si Juan.
2: At ako ang boses mo.
1: Ang boses
2: ng ating republika.
1: Republika.
2: Sa 87.5.
1: 87.5.
10: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
11: Tuloy ang delightful afternoon
1: with more music, your music, music for every Juan.
11: This is Juan 2-3.
1: Juan 2-3.
11: Music for you and me.
1: Juan 2-3. 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Close to heaven when you're touching me. It's gotta be 87.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
2: Negosyo malulugi.
3: 1-2-3.
0: 1-2-3.
3: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ng baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan,
3: mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
2: Your pride.
4: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
4: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan. Gising, Juan. Kita ka ni Boss Jan. Trabaho ka muna. Baka ma-Juan 2-3 ka.
2: Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
2: Music for you and me.
4: Juan 2-3.
1: Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: Ako si Juan.
1: Ako si Juan.
2: At ito
3: ang aking republika.
4: Republika ni Juan
5: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
6: Nakisama ang U.S. sa Pilipinas sa pagpapahayag ng pagkabahala sa paglunsad ng China ng isang ballistic missile sa South Pacific at inilarawan ang naturang hakbang bilang mapanulsol. Ulat sa PNA, sa pahayag sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, na nakikiisa ang Washington, D.C. sa mga pangamba ng Pilipinas singgil sa naturang paglunsad at nananatiling tapat sa pinakamatagal ng kaalyado sa seguridad sa rehiyon. Dagdag niya, ang launch ay dagdag ebidensya ng mabilis at palihim na nuclear weapons development program na taliwas sa regional stability at sa paghangad ng makabuluhang usapang arms control. Ipinagliban ng arraignment at pre-trial proceedings sa plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta at tatlong co-accused na nakatakda ng July 10. Hindi pa tinakda ang susunod na schedule ng korte. Ulit ang inquirer ayon kay Attorney Dennis Pulma, 3rd Division Clerk of Court, dahil ito sa pending motions to quash ng mga akusado na naghahangad ng dismissal ng plunder case. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita.
7: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
7: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
7: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
7: Habang nasa tambayan,
1: malay mo,
7: sumikat yan.
1: Tutok na
0: sa Kalye
1: ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Pagkatini ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam nyo ba na ang mayorya ng mamamayan sa bansang Timor-Leste ay mga Kristiyano? Sa katunayan, humigit kumulang 75% ng mga mamamayan sa Timor-Leste ay mga Romano-Katoliko, kung kaya kasama ito ng Pilipinas sa natatanging mga bansang Kristiyano sa Southeast Asia. At bilang pinakabagong kasapi ng ASEAN, malaki ang papel ng Timor-Leste sa patuloy na pagpapalakas ng kapayapaan at kooperasyon sa ating rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
4: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
5: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
6: Kalye ni Juan!
0: Kalye ni Juan!
6: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
1: Aww.
0: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
1: Aww.
0: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw!
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
3: Ang Republika.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
2: Kalye ni Juan.
3: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
5: ni Juan.
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Inaasahan ang rekomendasyon sa wage adjustments sa mga rehiyon sa September or October. Ulat ng PNA, sinabi ng Pangulo Ferdinand L. Marcos Jr., ina-assess na ng regional tripartite wage boards ang prices at economic conditions sa bawat rehiyon para matukoy kung angkop pa rin ng kasalukuyang wage rates. Anya, kapag matapos na ang pag-aaral, ilalabas na rin ang mga rekomendasyon ng wage board sa iba't ibang rehiyon. Kamakailan, inanunsyo ang 85 peso minimum wage increase sa NCR. Tumaas ang bilang ng walang trabaho sa bansa, ulat ng ABS-CBN, ang unemployment rate ay tumaas noong Mayo, ang underemployment rate ay bumaba. Ayon sa PSA, bahagya lang ang taas mula 4.7% noong Abril sa 4.8% ng Mayo. Sabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa, ang year-on-year na pagtaas sa jobless rate ay dahil sa job losses sa agrikultura. Bumaba ang underemployment rate, 12.2% ng Mayo mula 15.2% noong Abril. Ako si Grace para sa One Balita.
6: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
7: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Nakahanda na ang Office of Civil Defense National at Regional Units, lalo na mga nasa extreme northern Luzon, naka-blue alert o heightened monitoring sila nitong nakarang araw para sa posibleng epekto ng super typhoon. Ulat ng PNA sa interview sa Radyo Pilipinas, sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na lahat ng OCD units ng Region 1, 2 at NCR ay mahigpit na minamonitor ang sitwasyon. Ulat ng ABS-CBN, maglulunsad ang Department of Education ng active shooting drills sa mga paaralan. Layunin itong ihanda mga estudyante at guro kung papaano ang response sa kaso ng school shootings. Ilulunsad ito sa Biyernes. Yan ay dala ng pamamaril sa isang Tacloban school kung saan tatlong estudyante ang nasawi. Ulat ng GMA, ayon kay Secretary Sunny Angara, pinalakas na nila ang safety protocols at nagsimula ng i-adjust ang safety measures matapos ang insidente. Humingi rin sila, anya, ng tulong sa PNP sa pag-responde sa dumadaming bomb threats na natatanggap ng mga paaralan. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
9: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
10: Ito ang ating republika.
4: Republika.
7: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: The best of the past.

0: ang ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

Tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asya, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa

0: Wala lamang sila sa bansang Brazil. Higit 70% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 97.5 Republican One. Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
1: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
2: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
8: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
2: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 101.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Playing the perfect sound as the night winds down, making it
1: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
1: At nagmining-ning ng mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika.

0: Pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
3: Wonderful Tonight.
1: Wonderful Tonight.
3: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. 87.5. Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Message from your future self.
3: Salamat dahil nag-aral ka.
2: Kaya habang may oras pa, review-review rin.
4: Uh-huh.
3: Dahil ang deadline, hindi marunong maawa.
4: Huh.
3: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
2: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
5: Wonderful Tonight.
2: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at fugaw. Nagniningning na mga bituin, ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika. Keep
8: Juan. Republika ni Juan.
0: Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service, operated by the Government of the Republic of the Philippines. Broadcasting at 25,000 watts, ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat, Karepublika. Hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas. Dito sa Republika mo. Republika ko. Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. It's a

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: at ang ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Juan. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone. Every Juan.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika.
1: Gawin langit ang mundo, makakaya natin to.
0: More music.
1: Hindi ka ba napapagay kaya'y nagsasabi.
0: Your music. Republic ani Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na.
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republic ani Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share.
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republic ani Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits.
4: Gisingin ang katabing humihilik.
2: Huh?
0: Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Naku,
2: oras na para sabihing,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5.
6: Ang Republika.
0: Republika.
6: Republika ni Juan.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Good morning!
2: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
6: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi kailangang genius para magtagumpay. What? Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, habang sa pangarap ang punta. Yeah! Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Isa na lang typhoon si Inday as of 5 a.m. nitong araw na ito, July 9, 2026. Ang Typhoon Inday ay kasalukuyang nasa 940 kilometers east ng Northern Luzon at may maximum sustained winds na 175 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na hanggang 215 kilometers per hour. Gumagalaw itong pa-west-northwestward sa 20 kilometers per hour. Bagaman bahagyang humina ito, ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora, Catanduanes, East ng Visayas at natitirang bahagi ng Bicol Region ay magiging maulap ang kalangitan na may kasamang rain showers at thunderstorms. Ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Lano del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, pati na rin ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao ay magiging maulap ang panahon na may mga rain showers at thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay maapektuhan ng maulap na panahon at localized thunderstorms. Ang temperature range natin sa araw na ito ay maglalaro sa 25.1 degrees at 32.6 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: 87.5
1: Republika
0: ni Juan.
2: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw
3: at nagniningning na mga bituin at araw,
2: taas noon nating angkinin,
4: ipagpagmalaki
2: ang Republika natin.
5: Ito ang Republika ko.
6: Ito ang Republika ko.
7: Ito ang aking Republika.
8: Ito ang aking Republika.
9: Ito ang ating Republika.
2: Ang tinig ng ating Republika.
10: Tinig sa kabahayan.
2: More music.
10: Tinig sa sasakyan.
2: Your music.
10: Tinig ng sambayanan.
2: Music for everyone.
10: Everyone.
2: 87.5
4: Republika.
9: 87.5
2: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
10: sabayan ng sarili nating musika.
2: Dahil tayong mga Pilipino,
10: likas na mga aawit at musikero.
2: Kaya para sa musika ni Juan,
10: Mati,
2: dito na yan sa Juan Republic.
10: Juan Republic.
4: Our music,
10: our pride.
2: Juan Republic.
10: Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5
10: Republika ni Juan.

0: panalangin ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Tag-ulan na naman! Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan. Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
1: Our music, our pride.
0: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno,

0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Juan Balita.
1: Mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Ayon sa Asian Development Bank o ADB, maapektuhan ang paglago ng bansa ng krisis ng Middle East. Sinangayunan din ito ng International Monetary Fund o IMF. Pinoproject ng IMF na lalago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 3.9% sa taong ito. Sa ulat ng Philippine News Agency, inaasahang mag-accelerate ang ekonomiya ng bansa sa 5.5% sa 2027. Ang mababang forecast ay dahil sa impact ng Middle East conflict at ng slower than expected economic growth sa first quarter ng taon. Samantala, inanunsad ng Pilipinas ang e-visa o electronic visa program para sa mga eligible travelers mula Denmark, Faroe

0: Islands at Greenland. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ang mga aplikante sa mga lugar na ito ay kinakailangan mag-apply ng e-visa through evisa.gov.ph at bayaran ng corresponding e-visa fees direct ng direct bank transfer. Sa ulat ng PNA, sinabi ni Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratnell na ang mga Danish nationals at travelers to Faroe Islands at Greenland na may Danish passports ay maaari pa rin manalagi sa Pilipinas ng 30 days visa free. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako ang